0: Di tadaw mi, tadaw ko tao, no po, ta, ay, ta, panakan ho so, tadaw minggu, tadaw bay, no. Ada di yo, mi tiyan ho so, no ho di, DJ Ben, montok panakan ho so, tadaw minggu. Nombo no, iya bao, kada bili-bili do, sumandak malawa, kadi Patrick Juin. Dari menemo so po do, pamahapan telepon, hello. Hello, Kapibosian. Kapibosian.
1: Hello, Kapibosian Maliade. Kapibosian. Ini suara ano Maliade.
0: Oh, thank you, Allah. Ano po dati ito nini, oh ko.
1: Tau, ina aunot ho, kidadi ko ni bulan lima.
0: My God, no.
1: Wah, nasakan ko no, padang suwab kiyo.
0: Oh, bah, may na mali ka.
1: Mabay paghuk, mapay da pagganakan no sandi kyo.
0: Mm-hmm, katawadan.
1: Ano po, kumana gyud pagganakan ko sandi nagi. Kuma di edited Australia dit nga tan kada santinano dai no kyo. Kuma di lo sud sugod kapabusian kada minggu, kuma di malaka dolis. Lo hiag talawi kapabusian kada minggu. So, biabi kawan-kawan nga wido ikampung kitwa o kampung mang no kampung lamaya dahan saan sa dado ang unsi ko to kano na diti tadaw na merdeka ingka takaw dado taon tiso kay ko tada takaw na taon tiso kyo na ako po hiva ni JJ Suka-Suka kapirosyan na dong suwab JJ Suka-Suka anikot kanar papalako di bambangan ho dong gungon. Po, mahi ka pa ni dam po. Basa ano po si damin ko. Ano ba yung JJ Basilos to? Ba, iino, iino, maliadi.
0: Ba, katawadan, maliakade na ka na.
1: Oo.
0: Iya, no, ikot, no, bago. Yago mo, magyabambangan ba yun ako ni? Ba, humit niya, pason, maza doy do WhatsApp do Sabah FM, mantadi Dennis Yang, mo, popong kapason kumatambahot, tabinay nga vikingan, do egisom Z, kakatabiyan tanong minggu, tabi pibasa na ikot vinasi, osuaw, tamoy mo. Marius Marudim, ngayon ka naging mason do, kapibasyan no, subab, shalom, kadi Marius Marudim niti, kumado tambahot makikinongaw tangohi ditya boss kasimban boss kadasan dahil sa Bavi FM ikingan mantad e gisom set hansan hidas kautin sa nanam kanot ako balakat na dado mantad balakat to sima mantad minamangon kadi Marius Morudim niti katuhadan nasa kadoong no Marius Morudim aw tagal ay tongan kyo to paingamong nang avi paingampay na avi si holiday mitya sumusut ti Florence Boyjol kapi vasyan kumadya maliaka shalom maliadi kadi Florence Boyjol iti tanaw minggu kumadya sa viabi makikinungo diti kasimban boss kadasan sa Bavi FM na ikot finansya suaw tamay mo ahansa na vasi kinapasikan id kahidasan tamay mo tabi tadang merdeka om tabi pibabasan kumadufo aka ko ka tambahot ko Floreta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Gilinis Sipojol Lucy Doyo om Dennis Yang om oin sanang tambahot ka doy na panopo katahuadan mo liadi kadi Florence Boyjoliti. Mitya isa po, kapi po siya nung sabab tarang minggu, kadi Johnny Upin diti, mamason kumado toin, sanan kikin ko sa Bavi FM, pangan kadasan, na ikot winasya swal tumay mo, tabi pibasan ko diyo sutain sanan, kadi Johnny Upin. Katawadan tambahot nga viri tito, ano iti, manakasakodungan kuma, dito, iti, kasimbahan dito ko, ang adibo nga vipason. Kapi po siya, tiya, pason do sumusut kopi pasian do nga subab ka iso i Elis moy team bantad papar o mamason kuma tambahot ko Elis li, Lily Lim Bridget Samuel Helen Young Margaret Margaret Mujim pason tanaw minggu om tabi pibasan katuhanan DJ Joka daw pason di Elis Moy Tim niti bahom kano mamahi sa ginawa kinangot ako so bili-bili do nombo na iya baw om sumandak malawa kadi Patrick Juin.

0: Ya, temani kawan kafein kan kozo kozo. Ah, sumandak malawa kadi Patrick Juin. Menegawi tako de jam ko vahu. Apa dalam 4 minit nade dong sebab dia pagut tako. Baha mo tumay musta ko dai da babzan panakan hozo tadaw minggu diti. Duwa hozo kada zo dia ro hivai kadi Suzy Hiu. Oi mini kadi Datu MY Ismail. Dari kopi bersia no sebab ku mada temenga vi doi do Facebook, kom nagi doi TikTok do Sabah FM. Kopi bersia do ku mada dia suk ya. Imaso tap tap doi do ihono doi do tia TikTok do Sabah FM. Dari mai to kopi doi tia ko Facebook do Sabah FM. Kopi bersia do sebab kumadi Dove Peter Doll, Apple Eric, China Takag, Nekat Lina Maide Hoditi, Maria Juhan, Carolis Lees, Sebasti Francis, Mamason Kapivasya, No Suvab, Kaditi, Kumada Toin, Sanan Tambahut, Toy Doko Simbaan, Dato Koditi, Quirianus Lucas, I Sevago, Isya ho na ngaviti magibusi si Pason Richard Joseph kadite mantad Kampung Bundung Tuaran. Tiap mahavan telepon mikit-mikit kini ngata ko hello.
1: Hello.
0: Iya kapi bosian.
1: Kapi bosian kesabon na minggu.
0: Isay gaiti.
1: Oh, Johnny Lunog mantad senakan.
0: Ba, okay. May na pang buson na Pason no Johnny.
1: Ba, ko kapag-upom kapag-anakan mo.
0: Katuhadan?
1: Kumay sa ano, no? Isayhim Guntalib. Yubog. Kung si Kodit, pasan na tinubog. Narang ako rin dito, no? Itampulan, Kampung Kapa. Yumbun Gandarong, Tamparuli. Sintom, Pinataw Kutamurdo. Sinteng Suntara, Loran Sangan Sungai Manila Senakan, Mikalion Tenom, Gamun Tamogong, Butompat Kota Murdo, Nulihin Johnny, Hilaw Kuala Lumpur, Sabin, Sabin ito sa Ginday Mangatal, Yagang, Yagang bagay Sabin po at ang hindi sabihin ti, yagaw na po nga, alag ko, kay Madang. Peter Madihin, Ulo Muanad, Lawasam Girang, did Balakang Dawalay ko, Gondilo Magong, Maserila Dat, Tomas, Jelios Dominicaso, Mohin Lansume, Kampung Tiko Ruminding, Bagang Sagi, Kampung Ruminding Nagi. Rumpan Lantasan, Kampung Tulong Mantog, Watas da Kilo. Suana Gombulo, Hilad Kampung Sinasag Kilo, Watas Kilo ite. Suana, nakano ko number telepono dit kasadap. Nakainaho ko na nako, hinapo walay, makinawa pa radio. Kasi ko dia, nakakad ang numero telepon nyo. Bak, opisya lang ang nata Domingo, kasabon ito eh. Hello?
0: Yeah. Navi no?
1: Ba, na.
0: Okay, katawadan din ako no.
1: Ba, nagaan pa na.
0: Yeah, tabi ko Navi, mahasa nitya. Katawadan, Maza ditia TikTok katuhadan tapi nang avi tambahut im masom yang pai dego de TikTok om nagi Facebook do Sabah FM iti hambus God Jeffrey Antang kopi pasian no sebab kadi Jeffrey Antang diti kuma datain senam kikino do Sabah FM Sevago, CY James, kopi pasian tadaw minggu kumada makikin ngaw sa Bavi FM kadi CY James City. Ba, mi Julius Lancaster lo jungin ko pibosyan no sebab kikin lo tungohi do kasimban pangan kadazan so so git ko na data may mo ka multi da manuit ngay ka naging mason do ko pibosyan no sebab tabi naikat binasi kadi Matilda manuit dite andong jenis lain ngayon ka na game masan do tabi tarong minggu kapi usian ng sebab tabi tarong minggu ampi babasan kumatayin sanan ka Robert Berto kapi usian ng sebab ka di Robert Berto Jinam Tiansim kapi usian ng sebab kumaday diaw sa bagwiti biyot ako Stephen Lojuyo nga masan nagi kapi usian ng sebab kumatayin sanan kikin ng sabab FM naikat vin nasi baha mihano nakakasupan ko doy do Facebook do Sabab FM biyot ako wago doy do itya doy WhatsApp do Sabab FM narumbay pita mantag kampung mantay lang tenem mamason kapifasyan no sabab daraw minggu katabian tadaw kabansaan katabian tadaw Sabah kuma diaw DJ Joe ka nagi kumasa via vi tambahut ikingan da egi samset ansan da hidas na potamay mo katahuadan Joseph Potilo ngayon ka naging mason kumara tambahut sa Bavi FM makikinungo radio mega di Julita Margaret inay Sugud George Mining id inay Sandakan amsaw giti Avitus John Modoit kansanan hidas nga vitamay mo katahodan DJ na kombos pason ko kade Joseph Potilo I Simon Boswin ngayon ka nagi yung pahay di Savo I Lilinyam pong kapason kuma pahay di daw DJ ka kuma di Datu Sri Panglima Dr. Clarence Pongkos Malakun datin Sri Panglima Sylvia kuma di Datu Protasus Mukiaw datin Emma kuma Savia Vito Pinay ku ka mamay mamay inay inay boys boys manang aking naging avi kapipasyan konsikan do kasuabon hansan toko do kotay mo balakat mantad kinay ngan kaditi baho miho no pason kohombus ko dari kinangot ako duvo hozo kada zodiao hivay kadi Suzy Hiu oy mini kadi Datu MY Ismail kasayimban boss kadasan naikot vinasi oswaw tamay mo.

Yeah, tapi ko nga vi mantad po na gid ho sodi do inka ka po di o timpo do kangan di sodi ti babasan panakan ho so tadaw minggu. Dari ka tuhanan ko ma tambahot nga vi i umnampay do ido babasan di ti do bay no. Katuhanan do sa kadung di so aniti o di bo no tadi bo no o pason himo nangan o iton ka nga anang tanod ko gumuan do Diyosu do o tuminano di katahuadan ako sa kumada Diyosu kya sa kadung Diyosu kumada iti na kasayimbaan dito ako diti sebab no kon kasi so ngay sige bago makinangod ako sa imbando to ko diti kani dadi insan po katahuadan kakalpo kivado pason o au po na kombus nga kada ko niti kada ko susa ginavo kumado yung pinapubudso na pason i au po na kahumbus to kahumbus ko datino o po nga po abal tanibo doon ko subab diti jam ko vako tohong ko padminit doon ko subab kong ko abal tanibo doon ko subab diti dadi tumihambus mi ampay dago dahil kasi yung bahan na toko diti gisam opusan do jam ko sizam doon ko subab.

0: Dapat ko nga vidu bayna jam ko vahu to hong pod minute dong suvab in pagunta ko. Malikot na timpo da ka nga ni suvab teniwo dong suvab dite.
1: Kamalanan o kamantilian science technology om inovasi saba manuidang da hong pod sat.
2: Antur konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno.
3: Kinongo ahal ngavi babayno tanaw dite.
4: Om tanudo o kapoyhan kababago, insuang om habus pogun.
3: Tanudagay, doid abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
5: I-point tunud, if RTM no po.
6: Abal tonibo tadaw bayno.

0: し明日は会おうと思います。
1: Ya, tapi kong avi montok pa yan yung damay na jam ko vahu apat nga padam toho minit na rin dong suvab dahil pagunta ko. Dari kapiwas yan dong suvab kumare rin yung suy kitatanod makinangot ko sa imba na toko dong suvab diti. Aw na hay dong opusan no. Ay kot a jam ko si sam dong suvab ang opusan no iti kasa imba na toko dong suvab diti. Ngo po kanong mohi sa ginavo nga pagwini no po miga din no boss ko di kinamay ko po. Niti magavi pohombus da pason nga vi pinabuso masada WhatsApp do sa Bavi FM. I Kimlen Tian Fok mantad papar mamason kumadi Bridget Samuel, Lucia Bibi, Luis Chin, July J, Catherine Makansang, mason tabi katutun daw kapivos yan taraw minggo on the mon so no dahit sambayang di som katawadan kadi Kimlen Tian Fok diti. Ay, tiya sumusut i Richard Joseph mantad kampung Bugu Bundung Tuaran. Hi, hello, hello. Kapibos yan ng subab ka diti. Tadaw minggu, kumatambahot nga virid sa Bavi FM. Naikat binasi katuhadan DJ kadi Richard Joseph mantad kampung Bundung Tuaran. I Judge Gimbun ngayon ka naging mamason daw kapibasyan ng subab kumasabi avi tambahot sa Bavi FM FB WhatsApp ang sabi avi to binay pinsan-pinsan kuday dong bano po pengong miyampay pason hansan da dong hidas toko tikinta daw ka di George Gimbun Charles Loginon ngayon ka naging mason kapibasyan ng subab kumata binay ngavi Wallis tambahot ngavi FB tambahot ngavi dahil FB o makikinungo nga vi tungong hi do sa Bavi FM kasi himbaan boss ka dasan ni Katwina si Oswald tamay mo ka di sige ti di Charles Loginon mi Red Devil mamason kapi po siyan dong sa Bab DJ jo tadaw tabi tadaw minggu kaditi tabi tadaw minggu nagi kumadya Red Devil say bagot ya ay sadangan biya bahay to ko. Hi DJ Johanna, kapi wasyan nung sabab tadaw minggu kaditi kapi wasyan nagi tadaw minggu kumaday diaw ay tabinay katakwadan itya pason sumusut kapi wasyan nung sabab kumatayin sa nankikin ngot sa Bavi FM pason tabi minggu kadi gaman timis sulingon Dadi mihat no PP pason nakambus ko na nga vidoy do WhatsApp do sa Bavi FM tapin ko. Dari ka numuhi sa ginawa kinungo to ko hoso mantadi Rosario Nini Poingompiku.

Song kita mag-uyon-uyon amabahauan sumangat pagtakupan risab magsandig baha magkasilasa maka allog maaasad di ako hogpot bogbog tam mabangsa Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2020 makonom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Serangan tua inali sa goon nom 43 minit serangan ni pagsukulan ni panansan na kanta paavay ruy sa ma Facebook live na buiti ay kakamuna kapang paavay ang mariyong segment ako ang makalay ongka ang mo ongka main artist Lobo dying untuk kita kami bonsan rekan sa VFM siaran healing sama embal na sa

Yo pagay na rin ito do rimbay ko na napaimunan ko ako na pangkiningan na kara rimbay. Kasalulan na numero sa Sama BFM. Ayun na rimbay kasari ito rimbay interial bot obot rimbay ninggalan na pansuayan ralan kansayan. Tunggul ko na rimbay rinor lisa yun tung rimbay ninggalan na raranga. Yo pa rin ko na nga na yak rayos ko na pagkata kasi numimpong inayara live Facebook mayro page mayro sa Sama BFM ralon na mino. Ako na song ko na pagkakata ka sinuminggu sinumimpong ramo sumingaw rita ko ng kiningor kasalawan na humura sa BFM Maya Rasa live Facebook Maya Rasa BFM mikapi ko na lupanan ko rako ng pagkakara ko na atyak po na kunento kaming ko ng kiningor ramo ng Reno Tura kasalawan na humura sa BFM Maya Kira RTM Click kampiyo ko na kapiyo ko na rohinora Maya Ra Frequency Frequency rapa mahunan mo si Hama mikapi ko na Maya Ra saluran no Esro 830 pagkapagaga ako nito kami ko na mabuli ang kiling ramon ng dalong kasalo na numero na sa BBB. Yo babaga na po na jam ka tulo talong operam limo nga minit na po ako na po ko na kaya ra azan siya krali pong no kota kinabalo amin to kintok ahondo no inolivos na po yung duo rimbay gano paringon ko na pagkapagaga ralo na mino. Ay na rimbay ka sa ano, rimbay ito ni Samson Lee ng Tamria Fizal Kiko, rimbay ni ngalanan ng Dasim Patataan. Amso no, rimbay ni Steven Jimin, rimbay ni Steven Jimin ng Tamria Zaitun Sumbang, rimbay ni ngalanan ng Pai Sangit-Sangit.

Takana lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuai. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang ulalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat rapan siluluman rapan.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuai. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Tatabalik ang kapisanangan at tuwang kapisanangan makinangaw kago. Diti ka sa limbahan at ako on to ka tuwang taraw at minggu katalo na hapad at tulan at kawalo. Diti taon doon na ribu doon na hapad naman na mamanta ka pala na tabi na ikaw ba na diti nga nakarikat na jam. Dot kasiyam doon na hapad a minute at tuwang hitiid a pagun at ako tabi na ikaw. Tabi na ikaw on to ka taraw at suwa mga mamaramay at ako diti tadaw limundok diti tadaw kabansan. Ako mo anam na pa dama siyam, mantok dat pagunta ko dat Malaysia, mantok ko nagiramayo iti tadaw sabah. Ako mo anam na pa dama talu, mantok dat tadaw dat swab diti tapi na ikaw. Yeah, ako mana ko yung iti id kota kinabalu nga milan may record id Padang Merdeka dat montong diti pamaramayan dat swab. Matabi na kumantok na manimpo niti kasalimbahan at ako sinigman tadi as ni Tawenisa Hajime. Itirita na

Pamaramayan tadaw saba man poro ontok katulun na permiso tulan kewalu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Stephen ketimpun jam katuru telun na hapod tutuong. Wukun ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru sabah kapakitanan leza lampu ang papasalimbaw susuyan. Pakikitanan choir the male efficient meampai artis nalap om limunduk ababayan dilo nopo nga pamantangan tadaw sabah man pahimogono himalohingon tagayo pogun Tundato Sri Panglima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon tagayo pogun sabah. Rikot kono, mantok mamaramay pamaramayan tadaw Sabah 2026. Kepisanangan mamaramay tadaw Sabah 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Sabah Om Tadao. Adot kabansan antok data suaba tapi nego. Matalo na permiso datu landat kawalo di taon 2026. Aramayan iti tadao kabansan tadao Sabah 2026. Iya kapihan datat ababayan dito tapi nego nga iti penutuban dat damot di talunalun koyonon dot payanan dot papakingan dot kereta tapi nego. Amit na po nga mantok aditi pamaramayan tadaw kabansan tadaw Sabah 2026. Kayanan na po dot otutuban dot damot talunalun dila tapi nego nga kampay no. Iti Jalan Tun Fuad Esteban. Kayanan dot popondorong dot sasakayan id Medan Selera Anjung Senja. Kampay nagi iti stesen perhentian bus Zon Selatan at Jalan Tun Fuad Esteban. Mantok dot tuang tapi nego man ramayo iti tadaw dot Sabah. Makayanan dot atutuban na po nga id Jalan Tun Fuad Esteban kita pinagaw amanta dot ajam ko sa tangadaw gisom dot ajam ko permiso dot atuong kita pinagaw hapa da minit pagulod lumang to ka may jam dot akumadu yan nung ay sa kabalingkangan antok data jam dato kumado dati nung nga papaw ni ako diti sinding sinding dat kalangadan iti kambalutan tako nga kamiyan dat pagumuan dat makyuni sinding sinding kalangadan kyo ako pagulo di dato pinay kau sinding manta di step adyo kada naguli ka diti kanaw.

Yeah, kamustikan ko mado kayo dito makinang ako may dito live.tiktok maya nagi dito live.facebook amo alihuan may dito RTM click am nagi iti kasalimban Astro walu turu aso timpo paparang ako dito sinding-sinding data kalangadan teka iti sinding-sinding turu na hapadan walu na hapadan dito de, tepi na ikaw amat na ikaw kapagulo dila iti kapailan datawan iti ida pagunda takaw madibot maning garod dito kapag gawit na giniti rasam data sapo antakan ida ponong dot rahat kasilahan na saba ida ponong dot paitan talupid labuk sugut tongod sandakan kampay na iti pansiangan tawaw om kalabakan kawayo-wayo dot madibot dit kapagawit dot rasam data sapo dit ita pinay ko ang antakan gisam dot pakikira dot ajam ko sa minsusuab dit katulo na paramisa dot tulan dot kawalo ada di tahun 2002 pada mana Ternego sinding data kalangan dan semua suhut diti aman tadi akimin baranting kada kau koi kumai kaditi kanoh kena waktu kau.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakan kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit po'y ngukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

tapi nego sinding kalangan jinulin batu lapan di tino di minagay to ko may jam dot ko pod apat na permapat minit ada to tuang onsi ka na mo gigina kumado kayo di timpu dati id narudi tindalanon nontok dat bana dati timpu papanaw dat sasakayon timpu papanaw dat nanuno pabansa dat sasakayon onsi ka hantong makinangaw dati kasalimbahan na to ko ya mantad dari ti kami datang tambalu toko pipiro kinayonon nga rumah samid ponong dat labuan kariti tambalu toko gaman nga rumah samantok dat banaditi ya temen ko konsikahan nagi mulang dat kami yon dat kataguang toko timpo dat magadaw dit alasu kopyo nga harakasay iti rasam-rasam mantok dat pumalingos aditi nordi linasu kita pinayko pata pinayko amanku aponyo kagu iti sinding kalangadan na sumusuhot sa sinding manta di Luziana Lino Kim iti aiso nasib momogun kariti am sultanan iti sinding manta di Jimmy Gingor doho dot tinandukan kenaw kinangot ako.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kupunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tayinsanan.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ako isang to ka jam na to kumatalo may aditidati ka sa limbahan na bayra diti jam ko permisa 4 minute at ato to ito na ikaw insan po antok na to swab iti panong kota kinabalo napohoron iti tadaw dot kabansan pamaramayan tadaw kabansan kapihon dot aditi komenda tadaw kabansan antok aditi ton 2,000 na paramanam antok dot panong dot kaswaban nga iti pamaramayan tadaw dat akabansa na mantok dat sadapan dat suap katimpun dat jam ko turuk dat tuo nga iti pamaramayan dat tadaw sabah tabi na ikaw ya kung sigan kuma diti tamalo takaw Simpson na mantad Johor Bahru dit mamaso hadot umano diti kasalimbahan na takaw kapisan na nga natutuang na ikuma diya tabi na Razali Arifin at tabi na Johnny Upin. Kapisa na nga ang totoong tadaw dot Minggo ka daw diti. Kumakambalutan sa Bav FM. Nagikuma di ex DJ Larry Hilo Johor Alansan Pendrongaw Yaw Ti Radio. Nagikuma di Yagang Kay Madang Rosugud si Koyokmen Lucy Doyo Helen Yong Julita Judith Abdul Malik Emilia Gom iti kambalutan kingaran egisom.az lansan at tatamis so ko na nga wimiyampay paganakan do kayo abarakat ko.minamangon kainaw may toko pati lambus sa pagyam malat pagyam balutan ada magdot apoyin pasih kaditi nung akon ko yati manakadong nga isay po nung akon ko bayno nga sayra po mantaday mikaruhang John Yupin duo dilir ni Erina John kapisa na nga natutuang na ikumadiya apodos sa ginawo na sindualan kaditi kapisa na nga natutuang salam tabi miyampay diya amtay sanan magkikinang usaba of FM asanang kopya po sikaw diya tabi na apodos sa ginawo dan sindualan kaditi ya pon sikaw matam na ikaw sinding na sumusuhot diti sa sinding pinakyano diti tamaluta ko Lester diti no mantad kampung bundok Kuala Penyu sa sinding na tatanaman tadi Benedict Oliver Maya ako di maman kaditi kanaw kinangot ako.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaro. Ita nga sukodwago humor hapadamanam gisam 24 taon labi 25 pihatus kutaguang ahagak pangsarahan masirasi ang kamurungan. Labi kararasi talun hapadamtal pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan po masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunad taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po masarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po mamasaraw.

kadi tabi na Corim Silverinus mamason ko madigasi-gasi ko ang magalang ko hilad lahadato ang taka ko hilad tamis ranaw sanong-sanong kaditi kina isaiti bisa na nga natutong kumadya kinawin amantad kampung karamatoy kaningaw. Ang sikahan ko madya kinawin to mamaso do tumano diti ka sa limbahan na to ko. Amo nagyalihuan ko maditi to nga tambalo to ko dit mamaso do tumano maya diti live dot Facebook Angelica Aujik Ipol Eric Josie Mindong tapi na jabi di ang sikahan amo agigina ako mahado kayo.

nag-ialihuan iti tambalot ako Sebasti Francis Maria Juhan Konsikahan na dot kasasay dot tumanod may iti live dot Facebook. Yata pa na ikaw, man ko po niya iti sining na sumusuhot, sining man tadi ajis aling ralan kapos yun dahay. Kaditikan na, kinangkot ako.

Tapi nak jam ko permiso to luna pada mo aluminit ada to tuang antok do to banality. Ako mara ko di timpo pa yung karadya, kapisa na nga na kumaradya. Si kahanto mamili makinangaw di tika sa limbahan na to ko. Amo alihuan, ako mara ko yung ithi, ladlabos da to paguna, tabi na ikaw, ponsi ko, to kasasay mamili makinangaw di tika sa limbahan na to ko. Kabisanangan natutuwang kumadya Charles Loginon. Kabisanangan natutuwang taraw Minggu. Katalo na hapa datulan at kawalo. Diti taon doon na ribu doon na para manam kadi Charles diti. Umatong at ang Pinay. Itong at ang balut sa Babe FM Facebook. Amtay sanan makikinangaw nga sa Babe FM kasalimban Boros Dusun. So dapon diti iyos sanong kopyo tabi piyo basa ng barakat mantad minamangun. Umatong at ang sanan kadi Charles diti. Ya tem neko, ako mendat na timpo na na dikago ito iti timpo kondarangan dat sikul. Iso ka pasarahan na kita pinayko nung kumadati iti ida pagundat sabah ta pinayko. Kapiyon dat iti tada kondarangan antok data swab kumada kayo iti ponong iti kota kinabalo. Amila nuridi magawit ang anak da kayo may ontong dat pamaramayan. Aditi tadaw kabansa nam tadaw sabah adit kaharo antok dot suap mulong dot ingka tepinay ko nga kasasay dot anuridi manamong dot katingaligan kit tepinay ko kamayan dot nung alasu tadaw antok dot may ontong ada pamaramayan dilo tepinay ko nga kadalihuay dot manantupi magawit dot anuridi payung magawit dot anuridi tinuman mangigit dawaig bo mantok dot anuridi mangilag at tokaw diti kataguang teka kapuriman dot anuridi alasu dit adalan nga antok dot pamaramayan dot atadaw kabansan nga swab po antok dot swab katimpun dot jam kamayan dot swab po bo kamayan dot jadi kumadok kayo dit harapalan dot montong nga palanon dot nuridi tindalanan dot kayo maid nuridi tumanod talon-alon dit amo dot atutuban katapinay ko batap na ko sinding mantad di Kiki Fateha iti kagulian ko kaditikan o kinangahot ako.

Ito na kasi hindi man tadi aliyam na gata ko may jam ko permisa pat na pa naman siya minute ato to tuwang on talk dot a binary tip. Abat pa niko. Insan po on talk dot a daw swab mamaramay to ko di tip at a daw dot a kabansan. Ito pa niko. Ako may yun dot copy san kasalimbana sa bate ka RTMS sabah nga nakampay nagi id pabarisan ang perarakan kapi yun dot titi tadaw kabansan na doon na ribu doon na permanam nuridi mila kodot kakita iti aset dot RTMS sabah tapi na ikaw haran nagi iti kami yun dot personality RTMS sabah hadit mila antangan do kayo untuk data swab iti tapi na ikaw matap na ikaw iti pregisam kumiampay do kayo untuk tarawdot minggo konsikahan amo agigin ako manso kadong do kayo kumaditi dati kasalimbahan insan po tamangay kalidasan tamangay hot katingalikan na takaw bah iti pregisam kumiampay do kayo kapisanangan dot tutuang kapisanangan dot madap hino kapadadamat.

Pamaramayan tadaw saba man pohoro ontok katulun na permiso tulan kewalu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Stephen ketimpun jam katuru telun na hapod tutuong. Wukon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru sabah kapakitanan leza lampu ang papasalimbaw susuyan. Pakikitanan choir the male efficient meampay artis na lap om limundok ababayan dilo na po nga pamantangan tadaw sabah man pahoy magano himalohingon tagayo pogun tundato sri panglima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon tagayo pogun sabah. Rikot kono, mantok mamaramay pamaramayan tadaw Sabah 2026. Kapisanangan mamaramay tadaw Sabah 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 opadam tahun na po nga, kinapon nidangan isa pagun Malaysia. Pasampuhan tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumbuhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuhan, kapakasaan om paginaban to ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sundog tumisuway tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Hey, hey, hey! Copy boss yan! Copy boss yan! Da, tadaw ko iso, tadaw bay na. Tadaw ko iso, i-copyan dot nogi da. Tadaw da kabansaan, dubong ay budubong nga padamanam. Om nogi, kapanandakan na gina tadaw sabah. Untuk tahun dubong ay budubong nga padamanam. Dubong kapanandakan, tadaw dito bini ko ngabi. Dubong kapanandakan, da, tadaw bay na tikot ho nga padamiso. Da, buhan kabahu. Da, tahun dubong ay budubong nga padamanam. Om nogi.

0: Diba na jam ko nom, panami mo minito dong subabihin pag unat ako, tapin ako nga bing kopi po siya. Lain saan po, kung maria sabi na po siya, kung maria sa di ikatatano, ako sa himban, ako diti na, pipi ako so, ipinaw ni ko montok niya so dong, o subab diti, dupo so ko kumuhi na kalabaw, no, kuha to kalabaw, tau azo pangauzo no kayo nga mega ko pasi ko bizo ponizon hozo ko kumoy na kalabaw no mas subab tanaw finally ti montok na kan naman di paguhoy dati ito so so ko bo ko kumoy na da ti mintamong na kalabaw kan ya dadi to tubazan zo bano i hobi na pizza di panang di pinampang dati ani ti mega ko in kampung ko sandi po nga mega kaya sa na di kalabaw kang kuda kosan po tapin ko nga bi dahin ka na dati ho kinazanan subay kakal po gumo mega punong red suk punong red nabawan ka ipinahin ho di kinabangan di minggo na katahim mam ka daw timihan boss mamuhis gina po do tanabay niti in ko sa imban boss kadazan tadaw do kapanandakan to ko tadaw do ani ti tadaw do kabansaan om nagita daw sabah katong permiso do buhan kabaho.
1: Bonjour, nak penandakan tadau Sabah do untuk potong perum iso puhan kafahu i dataran bandar raya lahan tun kuat Stephens kota Kinabalu. Patin pun de jam petu tahu ngopod minit do ngosodok. Voko na babazani kanjul, nuzu dan mamanau tinau Sabah. Kepakitanan Leza Sumbu, Om Wayang Gambal Susuzan. Kepakitanan kuaya mantad Mel Efficient Om Nagi Huhumozo Nahap. Om Ababazan Himunduk. Kapoy maganan tadaw Sabah, ipoy maganan di Mohingon Tagazopagun Sabah, Tunda Tusari Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman. Ikot no, montok sumasi, sininda kapanandakan tadaw Sabah, lubong ibu, lubong padam onom. Kapabian manandak tadaw Sabah, lubong ibu, lubong padam onom, mantad RTM, teman setia Anda.

Om nabay na sumak na jam ko anam himo nga pad minute da dong subabit pagunta ko tapre ko ngavi ka tawo nga pad miso da buhan ka bahu kapanandakan da tadaw kabansaan da bangay bodo nga pad man om nagi tadaw da Sabah da bangay bodo nga pad man om piang awang audio zu kapayaan ko kamay kapanandakan tadaw Sabah didi da sadop bay na matimpon da sadop bay na kalayo in kakadazan kota kinabalo nga ko po nga kopi pasyan do dong subab kuma dia so ngavi tambah do Sabah BFM do hiti in Facebook do Sabah BFM mega kali Josie Mindong Flora P. Elias Vitalis Balok Pubadi Walkman Mamay Tomuhok Julita Margaret Sabinus Gabu Sabina Wenceslaus Elizabeth Beth hiyan na po nga painswat do niti suat do sina nga auzukan mambasa nga ko po nga kapipusyan ko mga diyo to pinay Patrick Janius Majakoy William George William Darius Salim Jennifer Limobijon Evangeline Elvin Julius E. Mantais Nicod Beng Bat Angelica Ojik I. Quirianus Lucas yung mo ko po iya ko po na ait kya Joseph Wong, Dorothy Fredelin, Sabin Kangut, Maureen Kinjau, Florita Losobom, Robert Sipanal, nakapaguhu, nakapizo, pinapabuzo na niti, nangay hambay-hambay na yung Facebook na Sabah VFM. Kung mga binin TikTok na Sabah VFM, copy po siyan kung mga diyo dutain sanan. Bah, kanaw! Tumihang bus, pumuhis, ginapo rin ko sa imbahan to ko diti, pumuhis ko diyo su, tanto na po, so nga vi, di tanga ba si dito sa kadazan. Kinako to ko itiya, dupo hozo, di manta di mini inus om di malimugaw.

Hey, kopi posian tapi naik ko ngapi. Posik, kuma dia zodi au pun posik. Tungag. Om kuma dia zodi mama so hinati do pindi kau mungkin ngau do kesempatan to kau menginam do kopi. Nagi ono papanganas do kopi dia zo. Kopi posian kuma dia zodi ngusuba bete. Mu mundong pergi antara baino kan ita do ko do kondangan. Tadaw do menandak do tadaw sabah. Ako tadaw di baina. So nakano do ka pemerintahan sendi di kotho nga pudami sa buhan ka bahu taun 1900 ano mga pudam toho. Id kan sanan do ano po i abasaan tayo ko kuha maon toko tada bay na basi ngabi ang hansan at tatamis ko na na po ang pus tarawin dito pinay ko ngabi na i di ko sadop at umbazaan do dati kiparati di minintong do kakamoy do iti pihabanan do English Premier League po tayo na kikita ko at ngong siko ngabi manonakadong do Manchester United to niti agogumu ipinatumpos di Bruno Fernandes ni tahugul kang kuda. Minabando Crystal ano Crystal Palace ko ano eh no kausa kasa nga ayhan iti no nga ko pa kapibasyan kung madiozoy pinapabuzo na pason mazada itia WhatsApp iti Julian Yapa Floreta Kinajil Florence Boyjol i Helen Yong Joseph Patulu John Tati Mania Gansing ako di kambus ngay pason niya so nga painlati ikaw magyakan ito kan ko timbo na pambus na pason nga makinang auto ko hozo kada din suhiba the jam ko to taong nga pod minute diti gisom the jam ko bahu taong pod minute hozo nga vi the inotip di taon do nga padan bahu nga padan iong audio zudo aw na hide nga ko po nga kano makinungo pa hay da pipio hazo ka pa bago diti hazo man ta di Betty John Tinus Justin Tadius om nagi di Joseph Lodin ba om yan pa da om mo mi batipo kano makinungo hazo ka pa bago.

Ozo minagohos kasanangan Ozo di Betty John Tinus Ozo kapapagod ipin ay kong hafi Sumusud kaya ko to Ozo pinihumpangazan kari Justin Tadius.

Also di Joseph Lodin Cindy do tuhun poy mizau ka ano iti kanaw po min sulolo o min bulotop kakat ano iti lo kakal tako da poy mizau ka agumu o boss di ano iti i ahom i iso sandi po nga ako ulatian ko kamoy boss di ho dadi yo no pasti nga piho boss tahom toko boss na tinagas toko do kadazan to pinay ko nga pi bam to miyang boss toko mamahis ginavo dahil ka sa imban toko bayan diti kano kano kano makinangaw sa Papi FM be good.

kada zikoy intitio sa niya daw kada vote nungaw na kada vote mabos na kada zan niya tudukay na zikoy ka body hozo di Carlson Huguan ang Sibin kano mabos kada zan.

Adah ivai piniyong pangazan. Hi, Izo, Izande Evelyn Ibin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi.

0: Ay, kopi bosian. Pakinangawna. Pakinangawna.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot din na si Oswaw. Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
3: Dapat na jam ko to ito nga po daw may sabi nito lang sa pabit. Pagunta ko, tapin ako nga vi, omnikot na ditimpu do. Kangan to ko, kangan to ko, hozo nga vi di no tip. No tip di taon to nga padan. Tapin ako nga vi. Dadi, no, sayo na po dito siya nga doon. Na makinango do i no tip da timpu diti. To nga padan, om baho nga padan diti, om ohit do untuk timpu diti. Ang katahodan, kumanga di DJ Dennis Primus. To hozo montok do babazan niti o montok do hozo do kangan to hozo do to nga padan o bahong nga padan na po niti nga nuhod di DJ Dennis Primus ba o may payaw mo miyuba to timpo kano kano kano makinango o hozo nga vi di no tip ontok timpo di to nga padan niti tabi na ikaw nga vi